4 horas hiyo shakani minoto. Noko mshishen mitano katwa pinya humuradi unimo. Kupaka omoto lava. Hivo tu handle ikando chukula mahawa ure na mteko ya sa radio. Eva sisu ya inamandi. Arija Eurozu ni João Rassão Central Técnica no Chukurela. Muluku akiba wakala no kumanela ni hukunikina. Muradi umanyo emisora ela ya Wampula. Bon dia. Right. Hale mguriana kamteko sa radio. Traba ni hukunya wakati wakani pae muradi umanyo.

rawayo mtiano telaniawe kala yunulu veli hanamtana tanaro. Nyenyu mape elwanya nisa inyenyu. Somwa suwenle. Mni suwele kipajende kala yuovile lani. Olelo vapapa. Esheni. Toma lo vile lana yuo.

0: Radio Mozambique Wampula Muniwe makele makumasu wahu Ola mvanelo Mosamosa waya leni ruhahu Nunromahiku Wokelera na Radio Mozambique ni UNICEF Makola ni nlavula mehasoluana ni inamuna suwise kiha oratra ireta sindikumela watufino katule waita watapishwene mirima ni movia lua wakati mkina kono nkolo mlorapea wala pieria oko olerani olelo werate edistiritu ya mono watai provinsi ya Wampula ni mpanya ni mudete wao na miji wahalua Bueno ninkela huvanela ina muna sheni ana mawani ona mijilela wahalua anivara ya muteko wope velomana baliha opadwa irira ndoko seya sikumenele mwamwaka atunaka no sendro huno ibukwa hata imalamala mio klitani wa jeldo makina kirine rimini ya Francisco mukwahola ndoko na makumi heria araibu swamihe totukihe malakala Vitorino kumpukani na malei hapari orena muku hamosa pamosa ni Jamal Afonso onipanya ni omaki nani mpate rekene katuna wa pateri ya wala buliha ati itihala narana kama onola wotiana nkahaya titi ihali sa makuwa ni na vensina
1: nchino naka Paulo Madeus miki nkala uskulaga ya jamuemu wereja wonte kwa haka mahawako wa mirimanu kamo pararacha masi ko khalaka poko normal
0: kaya titi I halisheni nsina
2: nsina naka juba amati kinkhalwe muhaluane mo ndakuyola wore ati yakirero nyacha mpake kilungirina
0: apo panyene
2: ayike panyisanene mwanaka mashi anapuya kali hera ko hona normal
0: Asante. Uhia tuwa shana shilu kwa nalara na huu akala shana shitia na opurwene. Yola, nkaha ya mai, nsina naya inyalisheni?
3: Njina naka Elvira Panela, nkala na miji alua. Mazimba oreta waleo kolera, kundishu kurela, pruke na hui heri ya Sarteza, na hui heri ya Sabau, eparo varela nteko. Mando vale na komiki ni varela nteko wo mano mirimani mwoki nona sana nurape onikiroa hako shukurela
0: maisina
4: miki na jimia ana kalishtu kinkala oshkola veli yao nuna menji kinkali hera ekishtawu yo oreta ereta ele miya imponya mchulaka ya mponya mchulaka Anyacha nurapea kunkusaka kunrana ko hospitali hospitali wa masi ahiva hiya esoru masi o kala normale ka hinto ko kala iva kinshukurela ka wira ni khale ka jicho ni reko holo I khale ko ni phanya ka kuto kutho ko shukurela
0: asante va no kan atu anivika na tanu atu na kantima kana muloko Karena hubur mosario la alo patiria la kuhang hiha di ni masina nir la we ala niwa muradio ni mu eswele we kini kanle mukahun hiya radio Mozambique hubur lola wo shikola velia wo tu shona miji no wa halua we ni vanele oreta wa kolera katuno a patiria apa apa la nkahaya itala kasorkota ni oreto lola mapiru wa muna kala velia muwe tentese toni ra wakuta mwaka wapieka royita ori hai
5: oreto la wapieka royita china kashan wario ukashaka onyaka onamisho shukula velia oreto la wapieka royita kuta sempere eita te kuaya masi mitano baba kuteti haka atemi kindabula baba ohavo kuchulu haka Amora yo lo retona kungu sorano hospitali masintembu kuhokolo ko hospitali we wa hema che soro masicha comperter masino himeria urapa tempo wana de etuo sarte jela no varlante ko le vale masinni khala khwachi onira osi odisirvu kuaka
0: eniri hakikale sheni atumo bwedwa hata mone lwaya akala kena kwa ndo nyaka wirwa orata wiso nyala ri hai ngona michi
5: Uratani porque no himeria uira para ni uhim phaya kolera hana nyawani sapao mai khani sapao o nyawani tura mai khani chamba ba baka sarte jo mutri chari ngase de paño limpari e no himeria masin te con ni vare le kase de paño khala da bate masino o shukurele ni vare lante ko sempere
0: gaya mai no suela wira iwe na vare na michi mumu e paluela tiria pie kamu ya merima nile ya kolera ena panyana mawani eni kana ya muna miji umu nsina naya bari hai atuwa shana shithiana
6: bari Alberto soki ni irako sukurela mkini sukurela ureli ya nghima aka taura ya kundu wana kushpitali kana no shpitala hiva hiyo sorupili manu mahukibirani hukume meeli no nera lukilevia kaki wako anino kumwana kwa anino wana la kwa anu kuhira kavanyu yole sapawi lele ni sartecho yole mmarle ntoko yole kumarle kayo yole masuko sukurela hima kwa lovona nira kwa sukurele sore kihana na vartore kihana kivire naka nira kwa sukurela papa
0: vamo mwaka di mwaka ni namiju la disisa
6: nginchu wala kala ura minkina ataka jamotene
0: Masuwani bo nyawaya eno apa jaro apanya hai
6: ena mo apa jaro apanya mo apa jaro apanya ngukin yari naki phanya
0: jahe mai
7: sana na ka Laura Francisco oso ken sokurela wa mahawa polera eita ya wabale ko olera masina mera karonia enni wa wera ma khalne sapau nyawe ken itur bana orata mawani olimparu oshoworo olimpari mapani maasi maikala na sarteza maasi wapea wawitela mbaldi kia uri kusukurela humpanya ngimaka nuwo kahuma ya natakisi unrana ushpitali ahubari anteko tampeka humhimeria wewu wera mapewani maikala ni sapau nyaweke ni tuura tampeko kusukurela
0: Gaya, elu ni himma vaniwa wa mama
4: E himi elava ti kai kai. Hospitali ni na himeri akana pio hospitali. Anna mama otawo wo ni hana ni khali haga chai ni ratela ka. Ko okatse o war ko choka thia. Ana mane wa rapiha wa ka thela para we have hanya etwile oreto we have hanya. Na kontrolar ki ana mane. Ka hun hirra mana fi eshima morua kia le chichomwe. Ni heri heke no pirikari kunyawa ni sapau kie kialia eolia
0: ba ahimia anamiji wiriwa yere ni himwela ni yama holela kumi pahina alema wani wiriwa oreto la wakala oko lumuliwa kanonyala eke kai
4: purukenyu nkalaka sana vale nrapaka ni sapau enatupaka Ana enamo aphanya ka thwale anratale masina aphanyera o khalawira masivinchi vinchi ene phanya ye hene hene kontorlar
0: Ngaya alubali hirwekano kitu pambe wala no Kirwen lo ropa he opuro la ba haito ana mukinyo kawona girna tama ne kento girla ngina girla yeyo ngaya I hali sheni sina nanyu Maha hula vandi kila tenlia huwa reta wa kolera mawani una miji wa haluwa werad
8: Ya no kila jama patishta murhia tirinta No oshkola vele lo hina hane reta Ya kala tu asundu toko chamo vau Ya no anhole li huwao makulpe la mpae romo Hinto kupuru sepu toko ya waneka sapau ya waneka toko sartezo O hapo wii pialawe o hapo pialawe Mano mashkerta rao hii na himere wale urma stapo Nyuano wa sarteza, hika neva ya sarteza, mwa ya sapau, hika neva ya sapau. Mano hiyano na kuhoroko kola vade, ni himere kenyu, eketelo hiyo kele la kuyere ya nyuano, kama njua nakunye. Kuyo tapo, hika njua nakunye, masi hiyano ni yari wakunye we uo. Mano va, ni himere, chihimere nyu, na kala mbere utuma, hina tume, kuyere matume ke sapau, matume ke sarteza, matume ke omu. Maekani omu, njaweke ni itura, masi makolo owani, Makaru mahane soro, mahala direna. Mbaraje kora trene, masimi mbaraje ni tata, mbaraje ni nkopo. Ou, epo solo. Masikura tapo, hika nire epo solo. Nireke chai, kureka mweke nkopo. Ou, mkuseke hava, kukichelaka wala ni hale nyu. Para, manalele vale vale, chinakala kami unku, chinkela. Manu mtitipu nyu makumaka mpaka, makumaka oani, makalaka nsoro. Nsoro mwecha hawa chikinaku, chinonia, chachikinaku chinonia. mano ma kuma ko soro mara kampare mahano nyawa mano yo kan ngala ni yati tu raede en kare ho bai ma moron ti hi wa halwa nonno ona mi chino ma ga hi na hawa ani hawa hi makulu pale ani taru du din nonno kanu jo hi oni dibu hi oni mi ratene ya ni mi ratene hi kana ule nditini
0: masiyo kala ba kihin so la kawiwa on hima wirwa oreto lola wove lola wa mirima nokatum kala ko nishiri hamai ma mansi wene sesi ni himya makru pare atum na wa likela nyi wa ni wirwa mun ne ogene tulwa yole li hani mirgu ya atanni tarla ma wani mu
8: atrao hit dip hiar gera dina tarle laka na tarla wale na hewere tho ti he hu ji jammo hi kwe chonela ma na mi chonela ma na na himeri on kuma hu ya no kwe chonela to go wera yawo toko lo kontariola
0: eke khawira munamichimu wo hiwira bapatheni yakore
8: yo vera bapathemu amora moraliao ahala halaliao hospital ko haro charia aten pakana no mani ku mai ku melia lava hinna mi khonya ni haka o reya taki paraki le hospital ora ka oani masheni dinahe meria yo kuyo tuna ovara eketela chimerie

0: yuko opanyeni
1: na hata
0: ese irisheni ndo mkanani wala kena siwe wewe na wera na vetarihile kese yu mtarihila nyuwa no mpaka walilu wa mnla wala nyuradio ni mumu na hinyamanzi nyone weko opanyeni
1: nini para wiki pwanyeje java hiya kaya jihimeri ya kaya kina atarihila kuya para jeye ee mwekeleke choo miki nkira nkira ee wong kendra kendra sarataka na hata nkiniri haja aa
0: kaya baba eniri hamu mukalloshe na kina ondriwa ohapanyo retola kina kiwapanye kina niratra kina khanratra kina noroka kina nochukurela
2: ayo kuiro tene na hirat sweki anapu yao anavotari urere lukini mphela marikesh kinrani le kamasi otene ni nirata jotene ka hakhela kurezelo velke kista uyes hore okhala machana puya ya sinari kupanya konya chaba tata wiri anenkero nyiwa nunya die nkwati anuki panya epwithileyo otene ni rata muni ni kumpiriri seka napu yao anaruma tu ya namantari ah
0: marate lwanyu bashake ni baranyu wani we ni kale sheni hatena de dihanyu aninyu ana mwana ran kallanyu batokoni
2: we la lavariki parato iskovariki otene ni kujeke ba ni kwecheke pemeshu shoro muni helen pubungena gemure me purti yo take kina kuyo kenira neya kuna kumpirje kista uye kuna kala thomano hinkala isuru cha unala bari kari khoye ni wiri ka mwenye na nya chau ngi chula chaka thobira tho
0: ja pap
3: ore tro wo mu ser tamen to wo kurweda mu wa kurweda wo bu kwaja mu eyon toko yorate yo ay normale porque nduku otem patusa era ela pote etfukolo ratia hana nduku okruela kavao ah ntula nkusa kavao akurusela kore trabao
0: ah en veranyu ndo baba wan yurianyu oho panyo retro layo muluku chalene uhiere ohiane enale lihanyo na mane amayer nanyu pahi we kusambimano mwa konro hata sula overenu shish
3: hata anamanya u certamente ko hana u masakena wa maria chowe amar ka u nandela na we ria u ana we ria mano so khana we recolera ah we ria mu tuna yam kena mer la ka van varken te ko apwa ba manya itne wale ni kena mahia chicha mo itna le te ko ne la ko ira bare ni kena mahia
0: asante kintigela nani panya ne asha na shiti ananno amai ari hai ana ari wa hai mu mahalu wa mu munamiji mu onni himagina kwene atu etu yele ni himwela wiru anyake na ku onyala bahi atwani retela mawani mu nsina naya
4: nsina ka ajimia Teresa Junior mo nenne mana ni ha wirata la mansi ni prove kara subuntu havo ananta na wala mathapa havo pepele chunu pale chopipela chinni wala mathapa ni mmwe banona tina na hirapi hena pe chi cha mo hirapi hia ni na prove kar diarea bana khala wira ni rapi ha mathapa le chikina reta chikina chinneto ovukua bana cha eto vukua mirima ni motiare olole Provecare maha, okati wa manka. Okati wa manka, yawale pepele yanamane, anatota, yatota, purke hikaneta muziraya, anatota nulia emankele. Manavaya yavale chicha vohirapihia, vohirachai, ya payatiare. Hina, hina, we run a manenu, rapiha kaya, purke hikanak, kanata namiraya, a payatiare, tingalehi, o sanka. Masina hiwa akunya hiwa ntoka twala ya wadale ahini ba hesapau yani ba havale na neti rachi chamwene teraka na ninyawa na nirapa na narapi hana manyale basi oretole onero owaka ikina aneto ubukuaka ha
0: mama nsina
5: Filomena Alberto maho labulio ba bertati yano niniweria orapi heparato niniwero velampani Nini wera urapiha ipalti. So, oretolo himi olava hiyano naratelaka. Naratela lechicha mwene kavankale etu. Oretolo anamwane hiyano kanawero wako ntorulari. Epuru kanamwane akala.

0: Latinari sipona uri na lahu okati sinto koni ola vaki ngupalaka nyongwana mpathane mphonya neya owaniwa muhiwa mototela murarelo ni mupushera kamvarerwa mahantu kehendahu ola vlani hikunla nolelo ni lavula huvarerwa ovehana wana shikola mashikolani ovehana wana shikola mashikolani esheni akala ashaparale ya ruwa oshikola anikala owaveha Asha paraya ntonin tuna huri nsuwili hanawira wei Etu iyo kajo etu yore Se tuene niforum ya ole ane uwa raya Ni itusiki na kumunikala anyo owa veha ale Anikala oho na sana Anikala owa yonyato orwa oshikola iwe Masini hakuvenshe osuwili hanavanche nishamwa hola Nroeni wira ne mvanelo Natika nsuwili haneke Varero mahene yola Karibu Makomaso atuwa tena mutomba na uri na radio Mosambiki okati sinto konula vaki mpenya ni mapara mosa yowo ontuna we onisweli hevarere wa mahola ntuke raho olavula ni hikunla nolelo wohi bisisha kintuna wiki mlavuli he kiraka ihali mkusweli hensina nanyo
1: salama ntina naka Valdimiru Jamal
0: Valdimiru vareri uove hiwa anashikola mashikola mnone la sahi
1: Etu yona nara umve hankwinyo umma nakaza tambebu ulingi. O mati mantina ena himpelawe tambebu ulingi.
0: Ndogereke akala sashina mwana ala mve hiwa. Anakala ohi ya oshikola etu yore ra.
1: Nata. Purgela ni taramali za rintu. Ave hiya poto hiyo shikola, poto hii hopa, poto hii tiva.
0: Na shikola, mashikola nakala. Ove hiwa okale kwa wera sae.
1: Atuwa ove hiya. Atuwele kewe hilo lugar ne. We distansi ya retu yeyo. We distansi ya atuwa ya ayo. Haprosimariki parowe vitare retu. Sintambea lele kashipapayo. Diresan shkolo himeke. Na kontirela ni lele. Parotenta rozolveri.
0: Mtu akala sashipapa leo. Na we mwanayo nikala ove hiwa. Akale kwa wera sae.
1: Areka shkola onla vulane ke profesora para onla vulane minino uyo.
0: Ndovale akala sima profesora ale anave hana shikola kahiyo na shikola rupahe. Ankalo ove hana akala wapuru sore nto. Muna le shenu wapuru sore ne ala ankalo wave hana shikola.
1: A profesora anave hana shikola hiye kente koyo. Porque tambe nyuma ave hiya nene o shikola ni profesori nyo. Poto ro kabineto reklamare tambe hawe kasha reklamasan hele ya kavale ni. Nipoto lepa mpapilo ni uhele vale. O poto ro hima o diresan ni deretori. Titamo zamu.
0: Nto akala to anashikola la nave hapuru soraya. Kireke tuyo rera?
1: Nata kahiyo tuyo rera.
0: Akale kwa wera saye na shikola ni ala?
1: Akaleke nshikola pa rosoma na wave ha profesor. Rufuma rupa ketuyo nata. Areko shikola ni objetivo mota usoma.
0: Wale kireke sana shikola la nkana ekoraji. Yo wave ha mapuru sorala. Nkume vareri wa odesha wendo muhimianyo. Wopa ha itu so hikalela.
1: Ayo ayo. Atuwae ayo proge na pensare chuti mpaka zaya ne. Etu yore na nona ntoko atuulu pale ne. Paena atuwa nkani tu yeyo.
0: Ntua mnale shena tuene ala nkala. Opa ha itu so hapala nakala. O wave ha ashikwaya ni anakalo wave ha mapuru sore mushikola.
1: Si. Mi kinlela were ni hea tu yeyo kahiyo sana. Nikele nlinya ni na respetara profesor ni reko shkola para soma shipapi hutambiwa respetari poto kala nchu ya idadi hune tambiwa respetari kahimali.
0: Ntua maulumushene o kiserea muhianyo.
1: Mi kwa shukuru ne puru. Wewe ya mi kwa tuwe laki Mosambiki ntero na wewe tuila ne gravasan wila. Entao. Etu zotene ya hima kane ekale ntoko tepese ya tuwa akiwe apakeke tuwa etu iyo kwa hima haka.
0: Sisa kotepa wa shukuru lani?
1: Kwa shukuru ni mitambe.
0: Ola ari maparaka amula vili haka. Okati sinto kwa nulava onkuma o parlamento infantil vale yu. Masi kintuna wira wei kacheri hekewele koto kihendraga nihi kunlano lelo. Owopo shiram wira we sinto onke hima kawopa shiram wira we Mwakalak omveha mpatane anyo ole munikala anyo oso mana Onikala ohi musivela to orwa oshikola iwe Onikala to ohi ya oshikola iwe Ntunyu wano mpatane wakandawe muna veha Ashaparinyo kinera wira we mahola Okale ovu kuwa savakani wonaka kayo etu yore era Ninyo nguwano mpatani mwakala omo na mpatananyo. Okalaka oove hani mwapia vale owani. Mkaleke omo lela papanyo. Wabinyaka papanyo lonoro kala orwa ushikola weno. Oroke akoheke. Variari wetrila enwira nelani muleleke. Petakoshiku walan director de turma yo onoro kala oro mala maliha mwahanyo vakane. Ashina mone anje nan anne kala ohi amma shikolani wona ga ya ve hiwa kavale anne kala oha sevela sinto koni arongwe ne kal sa yo nyanye wa khani wala na ahirongwe oratene ni hikuna lo nyungwa no batani mo hikaleke owira omumbeha mukhaleke omuleli hera oratene wo wena ve melo okhale owi luki hera okhaleke ora oratene ona kamwe romumbeha onrokala oro wanu nyonyingwe Mamuleli era orate noro kala ova rayele muleli henryanyo. Sinto koni momona mpatananyi kamisa ya koboto wanri oratene. Kayo uiraka omumveha mukaleke omuleli hera. Sinto koni akalale amvirika njiha ibo tausaya mtonyo wano mukaleke omumveha mukaleke omuleli hera oratene. Mahona kanale la nashiku la bahi nakala mapuru sore anni kala owira mohene ola wave haka anashiku la rene mapuru sore ntokino ole laka ni nyongwa no mkanle puru sore wala ni puru sora mwikaleke owave ha anashiku la wele ahinkala ya ovara oratene munale lihira na ve oratene wakala so uniformu miyo wa munakala omu lihira oratene wanaka akala mapuru sore ale anira pia karu musala anashiku la apacheraka wishova wanaka kanale lihira oratene anashiku la itu ahimbaraya oratene ohia tho mapuru sore bahi akala anashiku lale anave hama kwarta lankala ove laka mashiku lani anave ha mapuru sore anashiku la thanave ha mapuru sore kinona anashiku la kinaku ya veha ka mapuru sore akalaga owa veha bahi wa oha hima okalane mashi musole wera witiyo wo onira thopiye na musala onoso mihani tiyo wo Ono shuti hani itu sikina kumekaleke omveha mpatane. Masiva kino na ukatia wapacheria weta etima. Nroni wiriane nsipo na tika kavale nilashirane.

la tinarin sipo na wiren lahu okati sinto koni olava ni okati na vahiwa humu studio woni mashe mashe ya olelo va marini miyano va shati paulu oholo mikrofoni Abdul Carlitos o makina na nagaka jiltu makina yo kan leton wahan esa nlakan la ningumihiro na ashina mane ohia tovo malaka makina aku anikumihiro na ashimiravo noradi mosambiki emisore kulpale ya wampula olelo no otoke henda ni mahamosa okanle Ove hana wana shikola mashikolane. O teori mahana suili hanahu ni hiku nlano lilo wanaka kahiyo hiyano mustudi umu ni suili hapahi ni hiyano to. Nani kala opa kambane na shapa rota anakala o suili ha. Wele aniswela bareru wa mahanto tiyo kimbalaka o suili hawira we. Kahiyo hiyano ni suili ha mustudi umu pahi nari. Hiyano ni hime wakani na chirua na shapa rota enakuma yowata. Nimuhiliale wirawi nla, nlaka nikuruna amira votene, nlaka ni mosa, ningumi hiromu studu maradi Mosambiki, woka liheru wani UNICEF. Sisa, kivoto ya hanlo ikanle wosu kurula nyungwano mbatani, mwerila nituturua nwiriane laka, nlaka na hunla, no lelo. Kwa hereni.

0: ira wira muro kuta kuthe ani muneta ninno ninno pathani pamukumi
1: muro khala wira ninkela wa khela mushukurana kha kawani bo kimphavela wa tetele onye mosayore ra wa hiyo masumerkatu no franco khale sisapo yo wata
0: mahawasheni muhinape ani musi wa itapu tanaha pa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo kwaya wapanya
1: Ita aputana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputana hapa faranku.
2: Alema.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirelo shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Ni rento kohio mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
5: bye

0: Radio Mozambique Wampula nimpanya ya ulili kumelo eshikola velha ona miji distritu ya Werad masi posto administrativo ya Wahalua nimpevela wiwa ihantisi wana mawani yale mpacha rekene wapanyi wakiviru wene kolera emananiha otima kiri hero shipiritali Muluku wakali heri ya Evona Ulilu wa enakala na ekumi Na ve Waki na kuwaya na muiweke Mosa mosa na mawani Ndilo mrete mosario Muluku mukali henri Ohitonko Opanya orela wa kolera We onsu ilihe esirisheni Nimiteko nivarawe Sorata ni ikinaku Wo weranea onakala Orata ni anamani yawe mawani mu Miyo gintu ni wa jildo makina mkwa hula warano onamiji wa halua werati kirini araibo swamihi Erminia Francisco Vitorino Kumpukani famosani Jamal Afonso muniwe notela mrima mpate rekene mama nsina nanyo mkahaya munali kilo wakani ele wendrenu wani iwe yetentesai
1: timi azelina jaime Mwana katankela Luisa Santos o matani Evaristo Santos o tenela hake la kolera. Mwaha o kolera aila akina hava hinchuela anira urna miserania. Masimi o anyaka parokela kolera nkamo ele ntru awaka ahuliha kankora wala aviraka vate nevu kankonali. Mika arupale mpirothi anamwane lepa arupale mpani. Mpani momu kinimua primero Luisa Santos. Mama, kinawa reya eseni mpura kawira okilu meroho, okiva ramanto kuniva, kalavula le kwa hapili, eore ura kivenya kikiruweke mpani, kinihimalewa nkora, orapia, nani nono ukusara moja, norapia no opora, epa, eretale kumalecha, ele himi uwernami zirani, nikirupale vate, wale tipani. Akila kampani mwana mwane. Wala mikima onaka tulaka nkora. Akina nalavula koreko olera na mizirani. Kwa ntumiki kelale mi na sanaka. Nkina afirimari tuili. Uwerna vertati nka waka akunya. Wala nka waka na mantetinata. Etu yomi mpakelelu kina avanyiha. Puruke nungi kela moja na sanaka. Mano ekwaya. Mpapila kushpitali. Kahente nteri ya sana. Mwana asana akali ahuma chieso orteshi kimwana ene kahente nteria akina hinchu ulepura kankewe hospitali akwe hospitali tipu ya urea sana aka kayaro hono nye kwa hele mane tu eseni nkumo hospitali kire aru kusari ya mchawari urea hawaru paru wakwerele masinata kahente nteria kaholevia kahova hie kininu kahova hie sardeja uva hie sapau eluva uirea iya urekuwa kaho shukula kaho wana sana kale aho salavari mpaka nacho aha pamaranya kaho shukula maha wako olera maha wako olera kahitu nkumo hospitali maha wako olera kahitu ya kuvernu ele nkala wewa marakala puia potu kala kala ene vavo wana anyia mu ninu panyera potu kana mamehu anapapehu ele tulia nu panyera ea nese wana awari ya tiare akala kolera wakolo miteria na ata ele tuile ninye luriana Ele tuile na vahi hospitali, hii kanarua kuente nteria. Pansu kula kami anjini na jaime, uwera nipone kuhusu kura na sana kevaristu wa Santos, liuja Santos, otene ni hamo mpaka elelo. Mimala kuhusu kula jioni.
0: Vahi maharimi, no uonawe, areto la upio la batukoni makusha, areto la maro hospitali.
1: Kakusale paro na kuhospitali na mapa. Mapela kuhospitali na mapa, kuachi kahova ranyo kaliheri. Asana akale kaya thanyie kaha kale manfirmeru kaho kale heria ate mwana kam moja Luisa hanje pelu kusia paro shuhuri ba vale po vale manfirmeru ale po ntentri asana akale ba vale po ba ya alda den shau parwani
0: ngaya ba mukali lwanyu ni hai mahiku ala ole wakalai horalo haku pia ba tewinyu nino malato wopanyo retrola bano ovira munikala sai
1: Nina Jehova wanyaka, hikale asuntu wa mwani mu amazi latrina, kahana, manu latrina nula wakani, latu hikala kwa latrina ninkani tampa, na kotopolaka wakani, puruke kani ntipa minjene, elapuele sheni nula la yotene, travesi ya maji, nintipa wakani, elilo onya melu yotene, ele ojalu pituwele. Melo ayapituwele, asane mwale pankola to orwa to onya magreker. mano nacho en su corla ka mi wor ententre ko hospital ko akwani no kinera pe el parato kinirwa phaka tsana mwane e korya ya tampeto hata ile ni re malaria ha o hatra tere wikira kwa na mwane e pilimwithi e korilo luma masvelo wor jikwa ke ni mana ni hatjaka pa pela ke kori para pe hakana mwane el parato pona rapiha pona sikoto phula mana ela po hila mati ni ela trena khati lipa pokoto phula ka pusera ka banyeke ponte con maraca nacho bate vale machinina yo que necesito te poquita kumeleta kali ni raka tione
0: yo kala mwa kala ni wale la kina ku atuna ka ahitongo phanya retene yola nakala la tongo phanya nyandelo hina tere lo retene miru se yi antoko se ni hospital en toko yi mrevara nyunyungo wi mnai se kiasa okala wi se kiawe mansawe kayo ni kala mansawe ru o se kiamu tete kala ni kala na tumbu tete
1: atu mo we wancha wa hi mari au niri au rale ka hi waranu soma ali ya varu hospital pruke ha uta suntu asardeza sardeza ola kina ku ankonta ura va hi aru sardeza olole kole ravate vale homomola tin kontaria en kwantu khanju ola ura sardeza nkala e ora e helia mati alale kaniro hela mati no uria kaniro hela mati ale o chura kore ke lenja na mverela kanchana ke lash 14 pure ka thompa ka melash 14 kampia wa hela vale amaleke 30 minutu povuria ka ni ne se ye ye tina mweria ene se jawe ye ko puja ye tampa ye tina mweria mana kina kwa le ba hero sarteja na aha na kusaka mwintla mati ni mwe potura male ora kavi ale sempre ma se ale mwe phona vuria engwantu nata poti thophelo pro kari etu mana mati ale mwe muria anavira le ne pio tuwa ka e nkuma tse hini ba hiaka sarteja kolera nikela ka lelo engwantu ka hiwara ba hero sarteja olola kolera kampia thoba tenata kavanira nia ole nkhale ora tsao empone tsao nuzaria mano hi ni kela le bana himera ka se kuin ho ala nkonte wor na mwa ve ha pamale hu icha mano hi to kale ni kela bani hawa ka ba panghele hu mati ho le metati phovuri ka e cha himera ho hospital a ho vere para zuro mo taru hela makina a hinir ha ka mi na himera se kuin ho le esto e tipu yo akina ko ala nkonte wor hi na mwa sin karla mani se ni kan somale tione
0: vava mukale loanyo uriesai no suela wira siento que se munhinya nyu yawe moneke akala nnya hinku pali munale la ru hatana le liwaru ntonyu wanu mukale loanyo ntoko na Mary riyo panye ntoko si ntoko ko haka ne bajer kene panye ntu si yo yo virani wi ibobote ya sinroi hata yita sarwa ka si yo iyo phanya re kuno takhaliwa wa ikhala mansinyweni
1: umwanno no eretra enki phanya hata eretra sintira kan to koy kolera ki oriale kin sintira ka makufani mun kirito sana nitibu ya ki oriale awe akimare tu forsa ukitie pumu makufani motene na kitukumela ke ora tikwawe ukhala ore kwerele marapuro ne apiharale okiviriha papi tunacho en sintira ka makufani wakami hatana asana kani itu esimpae hatana bana mwana kina nkayar le mafua masino hakla ru kolera akina ale mafua kamala e rutwaele na mwachala a ukala kat miano azeli na jaime kitu kikumela le bate waka asunta kolera
0: molu manyu ukseri hata simiru kumunihia nyu tv kanda wira alam wi wanu lelova huyato ona wera tirwenno pa hata wa hadua wi wanu mpola otene ne la po hila enatara wi no kala mai na mi weja mu radio ne atongo mpanya kole re enden lia weti lela muruku
1: muruku meva mahaka mulupale mu on lepela ka mi elato ya wakami sukorla ka kin kisera asuntu olatrina ela trina ni swami he anamwane na kuitari vate ni kuitari potu kale parathu ni kuitari je iyo ore tikwa ona kuitari ke vale ena rera vate hata ntuna rera ha mwirutun hata potu kale ku ona rera o ware ora pehia manu asuntu ala trina asuntu la trina ni ngele vapeto manamalo ko mawani mo e para thora piha e ha venira ni anyu na ro phura ka ora e ko le ra nu hele li en kwantu hi khalale e para thoni na ko saka po hi akavate yu phokela kampani awa manna mamme phokela nyu melo maselia poro ta pohele ole o hirapihia chana nan ne sa ko le poro ka phura ka ora e ki nu hele li en kwantu nyu ore kumale nyu yo e ha ve kela le ne sa nimmo mparathonimmo ba himetsa ka ora simujaka asuntu a ko le ra kani miseria Nimenani he latrina ofenta masoro wara pihana mane e parato pinhelaka es epepacho ni wara namaloko ola nesho ola nimani hovara anithe kana puia hini manani haka sardesia kanivahie tupuruke na la thola na mweti hia ana kahura panimbanka ana mwirele mungusule mwinruana hivahieto sempere hina sinene nimani he kuani won unyawani tura na isa pauna hi khala ne vale o rapha soro humme o hela mphupu tinira ka tsone
0: ko shukurela akala ababa kena kwene wa hitoko phapha nyoreda wa kolera mansayene e wa halwa wenno we rat basulelo va akumi papa nsina
2: nsina na ka juma amate kunye situ buri wash kondrobiz
0: ya wash kondrobiz ya winre ni shene
2: kapatera nje Tebosh kina wa lomata kinumera kiwaka anjao kiwara miriman mashkawuri ya matimpani mwe ento hanjo kivichikuwa kera nyana matoto having kira wiria ipuithileyo ana kipuithira mwe kinacho re twaya wiria miriman ento mwe kahanjo nyacha bana kama shibana kwele ku hospitali ko ro hospitali we ko vaye soru ye mashiko chala ne kiyama le ne wora pili yo kiwira ente woro ho ko lowa mwana ka yomphanyato onra na we kwa tenteria ka manera ya le pishu khurla ka wirelo ba ke nishu khurela tineta normal ya nu war momento wa merimani wo nani no ba mianu mashiwo khalela ke nona mwale bwe ah certeza ole ka mwa khale sa pawe ile wa kumpiriri swe ke ba problema ye ya la trina eyo una mwiro theba me ile toro no phanya matsi ka jimpicha ah
3: no
2: poto wera zo tene yo muhaya matsa nu mwata
0: Vanto ya kanle nyuwa leliha akala nivanya aureta wa kole ni muthiwa ko kanle akala na muhivanya kanyi kupaliki ena hinya so ikala sei yo mone ko reta wa kole no misiwa tisheni
2: ole kwero na mitiwa kumitiya sweki uphanyalo wereya awa mvanya okinati wa aphanya nokuna aphanya na kupali wera ko elimirimani muni were porque ni provocari oje kuti anjana Potu wera ni mirimani umuri akapango hilo koloka ndamato ari mirimani awamvanya okinati wapwanya machi mirimani munni wera ya kankala kolera werno michi ya nata kinera naya so different ta jalbet kahiwanya kala bula the kunya
0: wera katasena ko mwera kasi so pahin ayo ntomeru kuina hieri anyo atu ana mawani hatala miwa radio msambiki enari lapo sikinaku tev odwana ni moha yo dolwa ne paluela tongo kwanya ni la mansinyen orile ba mukhalwa nyuni hayi muni khala sai
2: mukhalwa ka miyo ni khala sana erete hayi ki phanya ko shukurla yo vira ana mawani kinale laka na buwa bale ni kwesheke ba tene rapheke paratho ashane ho shikobariki bina phana phana ye ana buya ya sinari iri ole mpo ya hana wira ne orete na mu phanya ni machindi tandare ki manera were ma jitoni phya kan roto aa
0: Koshi kurela sisa no pentahu ni muniwa. Tiwa vanela nahu ni ana musini wa panyoreta wa kolera no wa halua. Mutete wo na miji. Muluku wavaha iguru epenua. Nye tama kendeno shipiritali eluliwa. Etikelo wani olelo enakala. Evaraka miteko saya seye sarwa ivaraka. Hata ikina kusupuwele hatenruwa yupuwele ka ovara mawani muntoko miteko solima. Ana koso ni kina mio ano penta ni muniwa kinitiniwa jeldo makina ka kalende mvandolo urenele ihantisi se yeya so wi kalihano nya wo phanye palua santo kela orito wa kolera mwino mvanelo la wa rad msambiki wo kalerwa ni UNICEF wa mukwaha wendia kani Erminia Francisco Araibu Swamihe Jamal Afonso ni Vitorino Kumpukani muhaleni mredele no penta ni muniwa Mutanihela ka oratene ikete loso uiratela ni wiseki horata wa kolera.

0: estudio chovara di Mosambique ivireke ninorua i provincia yo wampula wongo ukela onponya nkurane onteko nokela onihimachira nsuruko wochu welia fidel uvahie asithiana uwira avarele miteko cho hiana hiana yo thonyera miteko cho nakoso janeti hortensio
1: Makuma so mwapara Gracinda Masura na ale yangwira na laka muthiana ni okume. Wampula olelo nikela woruhelani mvanelo wa shithiana. Aba hiwe mukalihero wa Fidel. Wa hole lingwa ya miteko iya ni mshirikaka amuteko melu na ikale oribawe. Wa panya ni ya umkulu pale ela kwa hu Daniel Sharp.
2: Sina mneru wane?
3: Sertole, aduzan tushkalichito.
2: Unikala mutasha shede? Mpanya kabitoko?
3: 20 mil.
2: Wa hiwe ure mkulu wala kishede?
3: Assunto di commercio.
2: Non tu dici?
3: Rispetto. Una cosa che ti opa.
2: Non so se tu hai un'altra cosa. Non so se tu hai un'altra cosa. Non
3: so se tu hai un'altra cosa. Non so se
2: tu hai un'altra
3: cosa. Non so se tu hai un'altra cosa. Non so se tu hai un'altra cosa. Non so se tu hai un'altra cosa. Non so se tu hai un'altra cosa. Non Kengingo rakeno kasho tare pa waya thumu usuruku mkina wali kengingo wera mahawa asuntu mahawa nakoso
2: ayo
3: opapara mahikwala
2: op nakoso no tohne era hot
3: ayo oro opapara mas
2: va maveken li anyo ariola wala
3: ka hivekela pa he same meal ka veken laka kena rova hiwa mpaka 20 mil
2: vanto ashito kohena mavekele sheni
3: ka vakalam Nusurupo para mi vokelo okelo holo. Kono kino na kiro ko holo kini panya gitigela ko tuli kiro ko holo. Ah mota wo wiri ha kini kino wira we kiro ko holo nata. We kiro ko holo nata nusurupo lepa. Oye vena para makalelo ah mota wo wiri. Kusukura na waka tivo wirua we na e manera nimpa kena kosole. Tuki hereke. Badukarini ndeli wahu. Non può ti to opanya
2: o mo ti teli ha
3: ena ti kere ke ba lukarin ba de diwa huina panya ro he ke lukarine lelo to na ku mbole diwa ke non ro le liwa kolelo ke non ro le liwa ka deni en isuela porque na deli wa ni ro pa tirante a 25 de junho o pa tira pa kamento akani pa
2: munni shuti hiwa ka moto mo rena koso
3: ni shuti hiwa ko kala na koso wala mutum pa jenda kala ne suela wi iba trake la kabara wi ra ha en ro kala ha ki ra en ro wi ra kala ne ni suela wi ola ka ben sha bo en ro hala ha ki ra to ki ben sha no ro ma le o ten ki ri he ha
2: ale a he phanye o kala wi ra kenera ra to ku ni to ko ki miya ka ma le le she
3: na na le la pa wi ya tho a wa re ke be sha poti re ki tikele tho e pa ni thani we tho
2: Toke lola tamto kwenye chapu. Chapu ene yola mune mulela nukati ule.
3: Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf
2: kala we kali hero ho panya mbata mwanya ngela we ne holo ko
3: wasu kurelo kala we roni ba haepa na e ba ruyo no no mushukurela eh no shukurela ho vika na baba
2: eh
3: na
2: yo shukurela
3: no shukurela baba pa hone ba haye eh oye ba no hie ba no shukurela pa he
2: ashana shitiana riba welan no wo hie mitago sana koso matwele lo anera ka hai ande khala ko mafuru makina ku atwan thuki hanaya ana pa kai popansa kina pa na pa gesti
3: kina ni pa ka kai popansa kina shtiki na tripula pa hi wa thia no se kula wa huti yo pa pa gesti ki popansa
2: ko shukuru la mama kwam ka hai hali sama ku bani sin nai
3: bakan ka ni ha
2: bakan iwan kuma
3: ya pal
2: o ya pal aha kada mun kalihere yoro himman ya be kelle ka
3: 50
2: afanya ka
3: ke be hiwe hi ha opa
2: olu go jale nka haya ane barla
3: kina ka barle ko olima uma chai
2: ba etimo wane o hinwa
3: nka kunve kwanto ka phia ke ya go o le ha ka pahe pa ke patere ke olima wae kamera be ka shuta re ke dime ka mo pa
2: nta ko la wole mama ne bara ka khala yene wala
3: ke wa empa ke raka so ka ne bara
4: o lima wa waka pa
2: wata tani moha
4: o e o ja bo pa hin
2: ba mu ko lewera bale me kashe
4: o ko lewera e mata yake ko panya kale ke bore kuche na ko e farinya ga mona ga mu hele ga mu kamusa kamusa kamusa e
2: mo le liwa wera msuru khola o ruhiwa ka banki pele shariwe atho ana ba hayo ba ra ana mera ba mawani wa ba hamte ko
4: wa ba hamte ko
2: e na ya lan koru aga no khanhe ne matat me woli bi hani kanyo yo wo
4: mashi e na ngi khan lo we ko ra mele mata hi e gim phavela ga belum 50 metro ko ra mele me kha ga ai khan le in re we ha ko wa shere ne me ka 50 konto e
2: ba yumuri be kinyo wala murne kurwa so sesa
4: kire me kaka
2: yumuri be kinyo eh mutokele wala tam to gwene president chab yo wo wonle wera nar ni bishim khali hiro pakha mo wane woni nu here te ko ya so kare na orali hamude ten ba mto gwene yo wo mukhallu anyo mo shukur la muni hay ma
4: mo shukur la waka na to me kin ba pa we ram khali hiro o kile en la ye te wora era mo shuwo ko ma ba te o hira ke chu nat levantare e namtu wi kala kathe ke pahu bara bara bara bara bara bara te bo sho ho lo waya onu mo na ko ferin e
2: ba muluku khijaliya khere liwa ke de liha ho lo te kwa nyu na ko so woli mamata e no te kala nyu ko ka mun ke har la ka ni ari mo sompa ke wi tu ge ha ho
4: e no te ke ya ko pa nyu
2: e na
4: e na kare re liwa ke di ma ba pa hi fide ka nda ka e khala bo ke ya kusha kitumihe katumihe vale ukina kavarla kimata ukina kagara kamana rapa ya nakosa
2: ana manu shkola
4: ana manu shkola
2: mama abuka hai hali saya sina naya
5: mebu sina naga kinite nwa sita juwa
2: are muhina wa mkali heroi wala wafideli
5: kire muha wa mkali ya wafideli
2: ni wakela ya onne hai mrimaye
5: urima kurero kitele ukita ya labanche ni kina wana wiru kuma mwiru kenroa pachara kwa watu ni haja kwaga
2: ah bamte kwa hiwe ya kuhu
5: mi bamte kwa kina huwa ya kuhu
2: mte kwa wala mkali hero lorua kwa panyere avaraka wala warobu panyere ya
5: kira kivaraka kipata nto ukiwele ya kawiru wakala msuru kukuveru nampaila uwa shutara atu paro nakosu kina rwa kina wekela kina mchikela nakosu waka pae
2: ariyo mtu meri mungu paleta wava hayo varana meraba mawani yela ani mwiri hayo
5: mtu meri mungu paletio mashini ni hiene atiana ni kali heri weke pahi para wira anamane ale na ayanrahu na kali heri kama hawa uskula mahao wabia mteko kena ane mali ya mteko na wira lawe haya mruweke kali heri kama mteko wafale na panyamaka na shimira wako hivani rela wira kali heri weke banchayi
2: maa nyua na mamthiyana leke kai maa na mamthiyano kana mtu meri mungu pale wapachira wene olipi heri mkala lwa mutatani mwe musene mpaka motete numeri kala hariwe malele yo oni kuma ni mwana mamuthiana nyungwa no toko mama mteko sheni oni garanyo wo mana ni hawatu meri ana merabo wa amba ali hasaye sini hemma so lu wana so ya so habala kina ku si ni kiwa kina sipajwa
5: meva na kwa katia na kwaka nini pake haipalestra mawani nini waitana shitiana na leli hawira ba na leli heka nihu etu ile niru wa maaka kumelele maikwene alaba mashove kanilea ya manchene tantarile la ya kia paka igirime nini na leli hawira na leli heka nihu ehiye kupake pantidu etu ene vayo orela onrela lo soma onrela msutaka na koso onrela lo lima numpote asimirago usutera uuria teposhi kia paka igirime ni por ejemplo mio que ni pertenece ni kurunle na shitiana ko kan association kiruma association association wa kalirati ya nuripao mute kwa hu weta mawani ni wetana katia na pao kuira bai orerela obaraka muteko orerela wa hi hana mani por ejemplo ya kumelele twili ashimira bo yapa ka sai kar mustarathani o tipa ka samaliti mute kwa ngwari o kuira ipalestra kuira shimirabo ela ka hitu orera yorero romata olima yorero mwira na koso para wira ninu herekela pa ngwila
2: ntikela ko fidele wenno a su wala mai wera kala tan kene ya ga kallam sur kula ko hola he panye
5: karera to ya ga kan la he panye
2: ban ton suna ya tene de iwo to ko mai
5: na shimi ga ko mo mai ke pela ga ke ka lele he akwa ka ya le ha panye uira governo por karama mpanka ye parece tano va uri para wa tere ruam sur kule atwa le tik ro ye dokumento sa ya kina ya de kele onne khale re ke panye e mo eta kena ko so hai ni hina na riwe pa sin tikele pa hin ro ye ki dokumento sa ni yo he ni khale tena kenle ki no pere re uira sur kule ntiki he para uira ku yo he panye o hititele por ke bana hi tiki hero ala he panye pronto que va manera to panye entao na ku be ni bare mete ko sa ho mo ya ka pili msur kule ntiki he no masimo para ku mala hi panye panye
0: Asante mwapara I programa inothonyera ina wo provincia chese choncho ko wochulu ni wo vedari wela kwehu na chaka uniasa ukab delgado unampula ni checho uzambezia mitako chinovara ntiana chikanlecho hiana hiana wonena nacho ninolapuela uniasa uchuwela ntiana umocha chorilawe wasunka asanawe ni checho cha somihalawe uchikolani nteko ni kuna niho Maria Fazenda Moni Mwapara
6: mi mara seya ni waneke ni osiwa okande ni waneke ni makache miho manjene anipanya vawi ni panyeke wi kadiha masana sene ni himaka otoiwa wa itu mavate maho otoiwa wa soja otoiwa ba okumi ni siki na kuseyo sinrere la wi sikanlene ba mosa mu okumi waho ni hala ochukuaka divanto ndui yahu wi ni bahane miruko ni mai Luisa Antonio Lopes mai ba wi atu yiwe miruku sanyo nrowe nchekule
7: Yo, Luisa Antonio Lopes.
8: Yo, mamaye. Murino na kana manaka.
7: Mio muluko akivanhi oitu. Meshi ala ala eliala irowa. Kihaya kihandaka nuti ala nkiva husulu. Kineraka uu baba o kina mshukurela muluko.
8: Mashimua huwa muta henu. Anamana tanara.
7: Anamana ala wahuwa wahu kahimacha. Nolima anamana tumihakani ila murutumeleshe, murutumeleshe, muroko ushkola. Etoko toko muhishima kele sa lopwana meshe musome ana mwana ale enani iwelela halikane ntoko ana mwana ole lova mesha ana mwana wakalai yani ni iwelela ta hiku no nakaratu wasa ana mwana akala ka hinla komo ya reli kivahiwa ka ishape umekha ka vamuruva ruwa kamai muteko mwavari hanyo tula genera kwa kavha ishape wila ya halukala yakina meshe kamwa ha So te sene muluku to sonde.
8: Manun to muisai sai. Ni mulima ka ana mane usera ka ya controla duena.
7: Ana mane akala ya hala akina ko romaje. Ya o ya inu wen le mbakhani. Ya controla rasana ya. Ni yon ro aka o na we haka ni phanya ho yo macha wi mathapa yo ja ndu haka na ba haka. Eh wen no ni chuna ikaterno a wela ni museleru ni mmo mukushana khuma mutumi para mphanya ya yo munchuna enchuna ya oshkola ene ra no hinha le mpaka na mwana ala ene yunwa
8: nande hira wu
7: olima orera muchume shi moyo ni ivelela we miyo kinchuna kilimeke ka huke anaka onna hawa meshimuluko onno bahera moto hang with love babali lakini ra ka ba murima kola orumacha mwafesha waka okhalo mayewo kamveshewo kimnyaka kimunehe kena kuo kimuruhe kebateba mukire ne mujaka mukire ne mwana mutumi haka yi kavi herakani a uli morere
6: kima iola over hamiruku yawi nrowe na huwe kashina mane ni kale kawi kurana ni bari heke miteko so hiana hiana yola oniwi olima orera mutu onihawa olimaka masimuholo onipanya timai yola onreheri havate vawe oteka impasawe bate ba o re re la bo onna wera o kumiha samamata sikina tumihaka ya wi kalihano kanse wi kuranya timaye mutiye amhiyenre ashina mane niva nulelo konsu wanya wi kwabo wo mulopana mahawa wira kani kuranya bano ari miha nari mutiana o ripote atediwe aiteliwe o kala na namane awe I lipi heke ni hinleke itupili wiyati itika kalile baba etalayo ni vola osiwa woni kalela nruwe ni lipi hereke timiruku onabahaye mai ola namuko hanto wi mai yale eni mwi saa kumelela ntoko siseyo ayyawe a kushiwa o halana namane anabariha miteko si kande tiseyo anatari ya ipiro sona nara muholo maya mahosho dane anakumelela nroe ni mwiwe mai yola
7: mocho ahiwa na anamwane ohera wera a baba kihiwa kamiyo kinchuna kerekeleshe nari kereko uria para yue ayue stresi achwa wahimaya meshe stresi mocho oyeva maja okushe hipa ne kuno kwa ekatana mikin necha nekatana ka ah okusha hipa ele pia we melawe o muloku mio baba mukona nyuke kwa kava kinchuna eleshe okusha urama ona vara mtekwa meshe wo era komo ko hiwa na namwane nkinona mane ro wajiha e anamwana ada wala pena yiyeke ona re mio kara roke hoye ni lipi heke ni kale athiana meshe ni kale alokwana para wera ni were wa kavihera osulu
6: bari wokele ya wichirene Nikaleke aipiro sapama, niheteke mwawi sopanya, nikaleke ashitiana aikuru, amiruku, owi vava, yoki rela ela, vanoki ilipihe. Kaledi hirashina mwane wiyo usere, kausi hashina mwane varamiteko, olima muteko. Mutuna ngusi hamanawe analime imate anaruwira. Masishkola, ohilia lele, ausere olepa niosoma. Omelo apanye miruku sawi olima onidu wa so mutwa panya samamata atumiheke va nikina yi sukereke sikina ye kale uisa kera ma mahosho makina kina mwimara sinora tiha yawi epiro ya orarua kaye yorerela epiro yewasa okilati kaye yorerela Vashaka mutu kueleleke miruku sapama. Ahikaleke mutia na olo suwama miruku. Avaheke miruku nari wa chinkwawe. Apakeke ibuolusawe atumihaka. Arueleke itomate anatumiha.
8: Panunto sibaba neranywe ni lipiheke. Okala tiana ni okala tona lopa na wahua asinamane. Ehem. Akala kinakina yade chirene anukelela uuria. Oteka olona rera.
7: Oteka honrera. Oteka onampara jara mchu. Ohikala ni programa. Ohikala ni pulano. Na amwe wachu novarechu. Waholela rovo urani. Yele wachu na ovarahe mvareya.
8: Mangore oraruwa.
7: Oraruwa to. Oniru heda mahusi. Oniru heda mahusi. Vakina. Aya ahohi ya oripama. Mejeweke vajere nto oraruwa. Anoru hera ereja, anamwane niwa I amesha mamala, apa apa arowa, iha hiye ndereja. Baronto ela ereje ela, ni yawe hai hiyo nto nga anamwane. Yele nakala uudi hamuruwa mtia na maai mtoko ene. Mchui ilele ke mwanene. Osuweleka yorera, osuweleka yonanara.
8: Vamu mutamala muluku.
7: Mikina mutamala muluku. Kina mutamala muluku. Vava uki hiyua kavo. Achua niwa mai. Miruko muna pakanyu, sorera. Anamwane yo kabi herakani, nyuo muilipi heke omacha wenu. Kini ilipi, anamwane kiva haka yoja, musuluku haya, haya mwalimi heka achu.
8: Yao
7: kahuwa kao, emacha tani lima. Ebananera yuwa hinya papaya tani limela. Mikinaona wiroela yoko maala, nkabesha mboni, muruele.
8: Emacha edu?
7: Emacha edu nakonda.
6: Muluku tamahala, muluku taikarari, muluku kanihia le, muluku torera. Oni anani kavihera, anivahaka itu sohi na hiya na seyo na sasa ho seyo sinanitowa mtu apanye ne sey una tumaka mako pawe iparato sawe so wara una re rihavate so teniya mtu avariha mteko wikuranya sitiana wiva wikuranya olosowa wikuranya omwehamluku Rueni mvekeleke muluku wii anivaheke ikuru okumi wii navari hamiteko. Na tola tola ka muluku no nikavihera. Na asa wii kurana niruhela okwa mohasua. Rueni reno siriso okwelea vaholo vawi niriwe wii ashitiana ojukua, ashitiana amupwelo wapama, ashitiana amiruku, ashitiana awasasa. Asitiana ovarilela emusi nchoko elapo niwi nrowe ni lipihe ni varihaka miteko so hiana hiana modelo famari ni Maria Fazenda okumelela o provincia yoniasa mone
0: omala huiwelela miteko chata pulelia ni kurani o Maria Fazenda e vereke ukuma uniasa va ninorua uzambezia mwapara Deolinda Morera Woni chweliha mteko wantiana moni mwapara
9: ngahaya ka tokwana nsinana yo
10: nsinana ka
9: Anastasia ama Anastasia ala napanye ukubola mama ka mukoma ola chino hai
10: rekele
9: wana rekele wanshapala ho wanshapala mpiro mchwa yako epo mayo molo ka ho ahe ngahaya ka mama mama Anastasia makala ala na tumahu no hobe kani mwicha na yenyu ente zihira mukaromo
10: grupele mahaba
9: ene
10: haba ho
9: ayenyu haba ho arempaha ehia
10: ata kipaya na kaka
9: nyumpa heme kinyo makala ala nyumpa nge eh yenta yenyu
10: eh
9: arempaha kelo oyi
10: eh
9: ayenyu kelo
10: akelo sinti
9: wawe
10: sinti
9: akelo lapa
10: eh
9: Apangelin.
10: Apa ya Janeiro?
9: Janeiro ya kaela. Ovinya Janeiro baka hiya baka konke.
10: Nen.
9: Nyunto muhala mnapa hamakala.
10: Pero maka sapa.
9: Pero maka sapa. O usini hene opa hamakala. Kie muteko wala wakala di waroko na ho?
10: Oha watu neri.
9: Ahe. Nkaheka, bana to usini hene taye nyo?
10: Na takamo na pa hi aju ene haka.
9: Ma ta na pa ha wona.
10: Ana mane.
9: Ana mane dia pa ha. Inyomor no yakai.
10: Me 42.
9: 42 ana mane morno hai.
10: Mo ake na kwa kwa.
9: Ah maso ah mo yan rohai.
10: Para ke ko hai ha para he.
9: He me alo ko ke la por radio Mozambique.
10: Mo la por radio.
9: Ah.
10: Me ya re. Ya re dai shwesesh.
9: Ah. Mulher dez vezes. 45 anos? Oh? Mulher dez vezes. Pacheró era ni yakai.
10: Com 19.
9: 19 anos. Aha, mulher amor malen.
10: Que fa que no malai.
9: Pa no amor malai.
10: Ia lá. Anona. A pile treshi. Ia ba anona ri set.
9: Aha.
10: Ia ana yo la na set ene tora kalen.
9: Aha.
10: Ia mano mali ate sa no shi ahe chaka.
9: Oro,
10: olorwani.
9: Onyo to. Ah. Ahe. Bona muni haide sanu shimana hi ha ni kuya. Orakala ola. Ala bona tsana la ma hospitali, ma erwa.
10: Ka ya hospitali. Ne ba sina thong ka jompiha. Ko no rakala wena.
9: Ni ole ne mwana ya mwahi ma tsano ka ka.
10: Eh, ate ole uri mpa mwe. Ah, iba sina ho tene ka he kompiri.
9: O rakala waru hai o namu hecha
10: hanecha
9: hanecha
10: ne o meme sakangweria
9: monne were ya wone pa hospital ya iwa tehene pa jumwe
10: hospital e ba hospital um keri hawo so na wo koliba pa hi ki ruma kom tuma pa alsamu o koliba ka ata ba bele ke cha ke bela bela ke mala
9: vano Hi yangu kwa ya marimu yara murno yaka sawaja
10: even tin ampacheri baba
9: enampacheri wa muruha leo hii ana ma
10: kilo ofilo
9: ofilo nyo opaha wena mna mali hama hiko mahim pahaka
10: anna mala kwatu rutia shiri ke musia rutia tepente mucha hiwe mhm
9: ahe ohia yeyo ya makala sene chokina ago no kali ino kali hera
10: ene hai
9: ino kali hena no kala wanyo nyunto go mai
10: Meano.
9: Munna lima to.
10: Me ke na lima so e pa ke na te pokala maso so ni mo jonna te poki pesa.
9: Uno pesa. Mhm. Ahe. Ma ni no tamala ni mo here uru akacha radim sa me ke e o kala we chire rin ki rin ko sambar mane to. Meano ki pang he ki yo jokola. E kala ka we ke kala garo ka iwe ga iwe ka lo bona tan jokola. Asintamana ya radu sambiki wa mpulo kabu delgado ni asa no zambezi ya no mika chikula ne mai ola mai o napahama kala wi ana ikaliha ni hiku tini hiku ntoko mai wanyo le kwa haya na wili o mpaha iye makala luku luku wa iye wakela ato wakia makale do ola pa wi kalihe no mokuma mukina kwene o vinya o zambezi ya temeano di ulinda moraira
0: Nijono pia umwisho ukumera I programa makrelo antiana no kumeawe. Nule haka niwira mpaka isumana ikina ku inowa. Wari nyuma mchani mi, Gracinda Masura. Umakina ni Fabio Marquez tahani. Kwa heri.